food, bilay din kunik. Ito mo lang yung taro, may kati taro, nakatok na yung tal, turedo. Binuwak ka na irap, chubo, rupurok, tingin, damagin fuf. Lokay na nyan, ang chisuf, yung tutorial, kunabay sawa, kong kombinat, ndol naksay.